John chapter number 12, verses number 46. I say my baby, I say say hi. My baby, I say say hi. Na obiara oji mi di no. Ante na sum. We na Kristo ene na chidi for no. Na na shea for no. Ena na edin komo. Ena Kristo eka sanse mi edi chire wo. Kristo kan se ono eni wiase han no. O se ono eni wiase han no. Na obiara ofeje ne sem no edi. Na obeba ne nche no. On tina sum mu bi. On tina sum mu bi. Nemu. Obetina han. Eni nti sa woti asem na mekenka ye na. O se mabawi asese han. Mabawi asese han. Na obiara obeji me edie no ontena som mu bi eni ti na do pe Kristo wa base hen wa chireye kwan a yen fa so na yen ko hen no emu wa chireye kwan a yen so se yen fa so a beba be hen no emma eni ti wa se obiara obeji ne nsem edie no obiara obetie ne nsem esum ara otimu oni a enkane na otimu ontna emu bi ontna esum no emu bi nemu sani pano ono so obaba be ye han no eba eni che na ro pei ye hwe Kristo wa bie kwan kese pa e di amaye wa yi ni di fo Prophet Francis Kwati e di no amaye Enti ordinensem ashe ni di fo ano se om nyina na afi om pa mu enke no kwasem om nyina mu na afi